0: mansa nyankopon shira tanso na me mami koniko do mama nyankopon shira me mami na ntechiwa chanisu mana agro chemicals mama nyankopon onshira no pema tanso na kusia se wajanto mami good morning to you hey radi mami ya duduma brehoma waye nshira me mami abnampon Adom Services Mami Wakwa Banso Yes Adom na ye ye se ye Baba Bimu wakwa bano pe inso
1: Yosue bro
0: Yes Onyum to phone se eye rade
1: Yokre
0: Enye ye yande bi arada
1: Yokre
0: Ye di ye timi Di timi ye ne se Kakre bi ye yashu yin osi ye ye Bambo ni Humobro ni di ye free rade nchen Ena eba Ano pe inso eye dafusun kwa erade di ache yen Na mniso nyame ena mni domine ni mobro husube huye mobo Nye wosisi ama ye ye enfo mwenye kwa pomwana pe
1: So vijari erade nishina
0: Amen
1: Last week, last 2 weeks Yedi nko mofa Amofra sedye Na enebe ya the responsibility of parents Te last 2 weeks yema nya bible manyankopon sem na mso mankola ni onu ebu ni anidia esese omde mo mo
0: ofo
1: na so radio sem na mso bema eye awofo no so ohunu omo so asede a esese omo eye ebra omo awu akwala ba wiase asofu jari ye kan temu a ya na nipa ntia temu ase atemu nya de fufuru bia o eye de wo abra bo mu no oye ana nkola na odo mba wiase no so bubu o mu ho atai te akola bia o 1 obubu no atai o 2 obubu no atai de owuye bia nkola bia firi wase mu ba ye bia no obeyi o mu ho ntai na ya na me bisa se oba na wa wu ne urade nyankopon pye na nimu na so bisa ho asem se me ma akola me so mu ho asem te sei aja ene papa obeka na sei ene ho de suya ne ne ya babi sunye unkonkwa ni mnyame ya wadi ya tumi nina akura unisemu eja pa kronkron enya wadumu umubru hunu wa basa wa masu wa egypt emebi asu ya suwa gana sasi isu ha kebra yiko da yenke ya nsore uradi na nsu anya wadese uma ebre nsu ina nsu ube masita kwa adene satu ya mkwaso ee wenije se ube miya solefi ya keteso eni mnyamuka udinda pepe sui John 15:3 usa asempani tia humbifi jimi se wasempa Eya menase kane ane mekwanso ha wasempa ye midodo mu dete se wo. Awasemba so ye naduane. Ewade ebredru se wo namu nsem so. Won kwati wasem anye bibibiera wo ye. Ebredru se wo namu nsem so kirekire ye na otenetene na omu ye ni baye ho so. Ebredru se asempa ne mu wagye fa hudi ayaresa. Ene nimdie ne nyanse wo mu oma oma ye nsaka. Obadi graft. Osi mi gina wagyina mu a kamika wasempa. Anye me anopai magyina wagyina mu. Ewade fa manu asem so kasa me yetontro wa. Uja mi ambeka ni pasu. Yo pese o mate anopa ma o mante na pese ni di atase mpantu bi na kunu murade babia o pa wasempa mu ndi ni nyansa o babia o ni di ni ebuo de ma wase murade bi na kunu mu wasempa ngu asase paso te se wasempa ngu asase paso na kunu mu nso abapa bibiri na nche na brichi ba asase na yepi wani ma enyi kunta pa bi ebu ase we ni yesere o mazo atini Jesus Christ udi mu nti amen
0: Amen.
1: The responsibility of parents. Awofo asede na maame ne papa no ani die mu a me chechi amu nyina. Na wunu mse aje bia wode abofura ba wiase bia wo aso die kase pa. Aje bia wode ba abasa ase so wo aso die kase pa. Na enam se ye mfo ya adwene nko ho ne die di mse mabɔ adwame no nko anoma ye bɔne mawe nsan no nko anoma ye bɔne makɔ me ne obi akɔ makɔ di nko consult obi so no nko anoma ye bɔne mpɔ ne kase ye pa ne se odi abɔfra bɛ ba wiase na bɛto na sawra mpɔ ne kase ye pa no se odi abɔfra bɛ wiase na wunim ba bi abɔfra no kora nam se odi abɔfra bɛ wiase urade na mo so abɔfra ya kyɛde ye hoho onipa bi aso wo ye hoho ne nyankopɔ de na bɛso ofi nti urade nyankopɔ tu ye fo se yenye ye mmɔmɔden wa hoho ye ho na no, opatre ze ye mmɔmɔden wo ye mmane tete ne ne hwem akwara abedi ya ifi na wofo akwara abe wunya nsa ifi na wofo ebesi akwara ya ifi na wofo akwara abedi pempensuo bi ono ankasa betimi ahande ne ho a ifi na wofo se sabe mpadu asa akwara ibedu baabi na obaso aba ma wo man ama fasodie firi ni mu aba efia wofuo akwana be bi pempenso bi anu baba mfaso ama foforo a efia wofuo menya wofuo bi o se ana me dia me ba na nso odin o kan wie kire na wo ntie me no nya adwen dua esa di opese dua no eko akono wo na wo kire dua se esa udua flower na se esa enyini a opese den den a wo sa ase ye e direct na ntaban na wo di ade asusum enyini na akono eduru ba bi a ugya mu a enu abe nyini akọ ade ntia wa man direction wo de flower ni si wo no nya adaje kotu sod as ekotu ayi black soil ebe gu ase ye udi nsu ogugu nsu ade ntia wo nim se ba bi a flower ni si ni nsu ni wo nti se wo won provide ni nsu a flower ni nyen nsu na nyini fe se de wo si pe no nti flower mpo eye dua udua no nya adaje ade sansase ase ade black soil gu ase ye ese di nsu ogu so anopa ni anwumre bi a because o pese flower no eso abapa na eso na eye fe na ofie ye fe na empra he na oba ofiri wasim na urade nyankopon na moso ade abasam 127 verse the bible say yefum aba ye nhira eye nhira na do ofie urade na nhira o ana mu anya ba ebi anya ba ko di anya mienu ebi anya miensan na enum ebi anya du ebi anya duenu nte ye nhira de ma so tu fo nyankopon de hoho aba ofie ese nka mu anije abofra bia so wo ba bia odi nhira ne nam woni ne tena ye nhira de ma woni na ntena ye ye no me de ma Adia ba kwa yewu nse ya de nkwala ne ba wi asese kukuru a ne ya no ma to nkwanta ya pai in fact emema bebre na mema ni binu ye nsunku nsu e mema pa agya ye wagya nsunku nsu ye wagya pone ye wo nipa bi owa wa na de sasase so ba ye ndo on de se bi mpedu aso onyema wanye nti mema binti ema bebre akwa yewu emema binti sunku nsu mema binti ana ma bebre na bra ba sei ye se na nko ba bi penu nanso wanyenye nseni bema ni nangore angwale anawani nango wanyenye nseni bema naka bafori betu na ako skuwa duwe chini pa obi pe sku nansu wanyenye nseni papa wanyo papa oreba he ebi ya na adune sa me na pasa mba ya doktor daachi na wane deniko eme papa fuwa bali yase emufa sabi mpredu yasa onini hiri jayi onini kola na jayi ajatu hufu enyesa atemu ube mbo me kamto afa tu hufu atemmu mo ba mbo wani maame ni nya problem a problem no eya maame ne ne ma e mama bebre nti ama ne ayewiye ya no ga na mama bebre wuja ma no enu no mama bebre atete ma bebre ma ma bebre na abodam e bi abra ba sei ye nim ma ya na nkomu pomo di wo school ne so ware bone aware bone mama papa mu nya nti ma bebre bra bra sei enkola bebre aye vagabond because of seven producer sonkunsu papa bi papa woni do papa woni tema papa woni ayemye otumi jane ma ne yere ne ma egu ba bi no na ba bi twembuna obetumi to ne yere ne ma saira no akofo ba fofra ko handa ma no ne tim aja watemu ba mo bo mede mi tu fo se sempakani ye because ba dinya ku ponse isika 366 waso di mesi wase watimai mintufu aja sa wanyam na sa unu mbebre bebre kwa ni mbebia neba nam bebre aja nu mbebre ni mbebia neba neba sa kola nu wako sku sa kola nu wadu sku sa kola yobe didi sa kola obe shatariye sa kola obe dahi enfa papa bifu obihu na mka ase michirawu ya wabanibu wana sa utoma usu fewradi wanyo usu aja usi nyami nshirawu kwa ngenti ya usofa mema bebe bre because of sade wenti ema bebe brunia enkwala bebe su brunia kwala na wangenon kwala na wajana atuwa mbabino akwala na sabi mpredu ya sana unini ni edaya unye miyena wajanye jano akwala ni brunia chasasi ya utisui wanti naso enso abama ninye yeda kia tinasine hulu ajano ya ma ayroho awari bani nti wababi abra basi Yeah, yeah, there was 2 Corinthians chapter number 12 verse 14. 2 Corinthians. Me dey metufu. E kan ko asema chere o. Ya hwe. Papa fo a, na me koji. Ukoji a wani beje. Em se ukoji a, o ya le ntia unsua de. Ukoji a ko hwe. Nurse fo, young boys. Young boys. Young girls na ye nurse. Udu ji a fekeke. Anyansa fo papa fo bi. Papa fo bi o mu twi ko akiri.
2: papa fobia mu pa mu mada achi yi papa fobia mu pese da achi so nu su nyi a ne baba be hwe no otonye bu asitue school fees me si eje bi tue school fees da ebedu babi ma akwala bi akwala we bedu pempe so bi obo fama se me tuodi na me hwede ma bi am se urade uye urade wa yimu nyi because babi ayaye pese be ko school du no ye nya adentra ye ni classmate fo bebere enna me me classmate ana no mu jina from P1 up to JSS emu ba ko kwa ni wa seven producers ehia no nurse doctors soldiers immigration officers ene ayi empanifo bi ene bebere wes felisaka ni third core friend am ene na tenase ye tena just ba ko so sade akodu JSS felisaka ne ko he na sanya nya me ne so ye mu anka warje ye bi a papa bi se wane ye maami ye gai eno anu no ato ya sayura se obedidi se obeta se masa na munyiri do ba bi a na mu pasa nkola anu ma ba hwa mu mebo a ye tiriko kwa ye di naba me se ye tiriko kwa ye di naba ya na mo se ana nkola anu ko yo mu a e de na om pa om maami asem ti om papa wo bowa wo bowa anya ne kure papa bi a wo yo ba na dwene sa papa bi a wo hwe ba no wo na dwene sa adentia and kola bebre no papa take care of them no on papa no mo ni bom so no omo dom agya no mo ni de agya no maye kola se de obisi ni papa ntem te se mama hwe ya wa wu ya so ni ya wi an e boye se mama hwe ya se mama hwe ya second Corinthians chapter number 12 verses number 14 yentie and oche abofra bi hu pa na obisa okusku na obisa sente akola wo wose akola wo wose afa maame no oni ono ankasa ne se ne da weye afa pap maame na woni akola na wo okusku mu pa no pa wo de obe okusku mu akwa na hu se mata ema bro na ema ne bi nsu ase bi mpadu asenso nkonsuo fo maame fo bi otumi wo no ato akola na to papa no so oba woni nyansa na yesa ame kame chero oba de kakwa wo so bre wo akola ne yonso no nya ma me papa nso a eboma me sinka mema bebre betuma hwe omuma mema bebre nko betuma hwe omuma beto ba bo ne bi onya no wale ni ntira si anya a good responsible parents a yankase be su da chi me tie nya na me beto aduama wo me sumu wo me sini mini enti sa wo so nya na wadom no wa ma oba na wa fa nya misuro ne do anso akola ni makola na nru pempenso bi akosie se ni mpanifo ne ne madwa abo koko ene bodi e oso onim se ye dena ye betwa no nti oba no de ne ba e ba ti bi bisa o se eja no ka ene sika me se sika bomma bi ata so so oba ye oba boni kumpa ma na hwe nkola no no adentra ye di wiase agene e be ma na se so hwe ba me se ope soja ni ope doctor ope immigration officer ope sofo ope fire service ope penimu bi o mamu a boku na mu gamba ama tiemie some person that wa bra bo be sey a ha mama nka se mche se ha eye obra obra nana hima obo hima bi tina se a ya hwe manfo bi tumi ba ha me bi mama bi ba se ha me hwe ni di na me su mama panim wo se ya tumi ba bi am be da kra e den so fo mu wa me nya 10 million me nya dan me nya kitchen bi mu ada na bi sa se o ma wo he o ma wo he mama na o ma wo he ready bi sa o e ma wo he emanya nsafuo kokejeti akọ rescue to here emanya nsafuo bi ton suo minimo bi awato nsuo di ahwe ne ba kan wesi oba besia oba besia wato anwa mu ene ne ba ye nurse oya manso le ba sabema na wowo wo so ya kwala na ma me manenko dia boda no so manenko ja ne manya me na babo suo ni wade ba fa so ye ni ndipa bebria o ma me no ene babo suo oba e ja ya sent to matter no tue school fees and am ja bre ni nyina bo me ma so e ma papa bi abema bi anya nti bema bi abraba sey wanyo ba papa oba wo twini fie oba wo ye na do se ma bo abema am ya hye ma ye ma ye bema nko na si dan o ye bema nko na si dan ene ya di wi aseg nya ba wariem na he akola ba ko enkola mi enu enkola mi ensa nipa mi enu papa fo papa ba ko ma me ba ko ntumi he enkola we because of seven podi asanjo pone adun pone sika kuto ba ba ma sika san school fees oba ntia da sunkun suo ni ba oba ni papa ni utrim. God bless you. Me se poku o pesa dati o maye ya o kodi akore kodi kware kware doctors ni nurses mi duro na mani age mi sinya mi nyira mu papa no ya mi nyira mu mami mi se ntuma kwa en super ya mami me ni mami ante mere unu de ndia na mpem mami asem e bra papa ni mami ni jai ya na ya ti school ya ti classroom na mu pieces ni jina pieces papa bura ho tama ye ade ne mu mami ya jai mu nko odi okugu kuma sekam ko no frère mami say when shall man we kaje tia aja na wo yesa de obeda na nkola nya do because of papa fo bi ni mami fo bi nti nkola bi mpe me se nkola bi mpe ni mami ni mahwe kura e bi mpe ni papa ni mahwe he plow road yo me se sa wo ba na kola no me tie enya me madwene se me ba do hwe mi no oyini a opo hwe me tie ni me ka se mbi a kire wo e ye dua body ma wo se wo ja kola ba wi ase na hwe no ina ma pe bibi omo nko ma ne ho ne ba onko ne ma ne ho da ma psi obaka se me twa ma dadaba na ma ka me book na se ma chire no be good father ni nyankopon ka se mu akwapa no kwafo mrante bebre aye wifo ana kola bi ho ntia na tie proverbs chapter number 22 ma me nko ho kra mra ansa na ma beka mpato fa pen ni paper natural tro quotations yes me you now frame ya that I met moto so proverbs 22 verses kira bofra no kwampo mfaso no nyinya wanfire ho akwara no kira kira ba na ode kira oba me say akwara bi kura nimme papa enimme papa ye jani nyina bomma bi so me say amama nimme amama munyo nimme amama nye na nkola bi bunya kira bofra no kwampo mfaso me class ayi me baba ko manso le baba ko ne ba akola ni wie jesus ana de koto papa nenu akola na wie jesus so na jesus e be ni dey o ka jenza na mi school ni ko bi na mi wo kapre ma mi atu na beto anwa mu a onya ayi ss de ma bo fra ni school bu papa na nfi ni ba ko kra mi am friend phone so a eh be ma na wo ba ni e be ndo se sofo se wo nya nsan so de mi ba ni be ko school a ene wa ko tie ni school fees wow and now kolani ya less na pasaje di me say o ka papa sama na kolani bu ibo nipo ya bedu babi mo akola wei e ba ware na wo papa bi akufra nsunkunsu ntuma bi abetena wo say me ba no no eye musuo de ma o is a curse you wa ya oba na so ware na so be ji miti ade ya no me de ma o me kemi chira wo ne ya mu ya de bi ya ma mo ble ya ma mo sofa anu bebre na nu enhira etome nkola bi tome naja o tome na ntesa me sin kan kola bebre du babi ye ko sku ho na nka ho na grow I shall be a doctor I'll be awofo bonti e na akola no ay tropisha akola wani akola ni emo ye ne tra akola anu de ye pesa akola ne ye ti broni wo hu de wo ne bam wo pia no e de na ye nkola ye jankola anasa ma me bi koda no aka kire fia so se o ba be da ya tupunu madake ma me ni bi eno obi anu awo ye jankola anasa akola you love years ni anyemo because ma me ni time oba bi o wa o do atopa che ne ma obi ti bi time ni ba guba bi no ti ba bi twen bra ma me bi do atopa afanto kobo abaye bi wo ye owo ye afena na akola na nya 9 months na wo twempna because wo nya kunu wo twempna no ana boy me ka tire girl no say me di oba na odi ne ba akola ni susa no akola ni tnc abium ha passage me say ma me ni twenya me ohata ho anim eye koko di adugu mu ma akola ni di wi kuma akola no adenti ame boy be ja no ha me say awofo papa bi fanse na be kosu me bom pa ya ma papa ejina ta omukunu machi ama mo ha omoma and oku fie bi mu a efie ni mo fe doctor fo fie lawyer fo fie asika fo fie uko fie bi mu a tropisher fo fie wi fo fie akron fo fie adentia awofo ne papa na dwene anya pe proverbs 22 says kira bofra no kwampo mfa so wonyina wanfre hu o man kan afa so kira omo o ba bokora anam ba berwa mo ho ba kire mo wono o ba ni nku mo ho ba kire mo abantu dia beto fie bi dia manem ene maame ne papa awurade na ka bia papa ni dem no ni huni di ya mi se ja di ubre ubre so wa ba na wutwai mi kam kire wo obi so de bible no be kan ho asem a kire wo se Ya wantene ne ba bra akola ni so na akola ni ni a wo akola ne betene o twefe kan no duwachi ko fi jai no duwachi ente sa oba ne yachi ni police station oba no yesi wa yesi oba no yesi wa yesi adentia se de wo si nya bre etete akola no ne so awia na ebo no Proverbs chapter 22 verse 15 ejimi sam techira bofra na koma ho na tenatene aba ebe me na firi ho ene mu pese mutimi nkola ni nti obi wa hoye mone ba me se awofo betimi firi firi ni awu school mu kobu teacher ni awurade ha awofo nya nsani pia ni obeya sa me kama chira wona ebe ani yeso ani wo private school ni wa headmaster bi ye fra na headmaster ni ta pastor jeli mi se udi agro baba ufi abebo Pasa ai headmaster ntamo na bua ye me na mi wiya nkomu nam ewe ama me maame ko ka kire no school ye le me for big boys e wo parade na bi ni ho ti kola ne guwa na kola ne sai na gana fo maame maame fo ne papa fo ye jiti mi me fiti che fo nsam ntana akola ne diji wi fifire na odi akosku no san diji mi number nti ya re nkola no de ne ye mi bi samo gana fo nkola na yakopon de ye bra ye no ene de ne ye yo mi Wasiati mi samba tabofra kuma ho tiasoa ba ebe ma kola na firiwo awofo bi o aye mone ba afedi awofo bi si ye ba shabone no awofo bi o aye mone ba an wasa kola ni toto na junior stop it junior I'll beat you na junior jimi na wo jimi na wo jimi ni wo nyini na aye jolon ano pewradi asem bi sawo bema wakodo ba bi achi ye mi wetu anka wakodo ba bi achi ejawo ye no ma ho Ha, obet mi jankola 4 5 e di guwa baba akopeso. No ba mi su. Ah! Jesus Christ. Proverbs 23 verses number 13. In fact, na tene nkame abofra na wonyini a. O se, in fact na tene nkame abofra na Saudi abahwe na ohu. Na Saudi abahwe na oje ne kra afi asamado. Baba Yakobo no bo ni nipa ni. Bibi sao Ana kolanos he ana en wadu eti wanyini wadu eti sina me foundation a wudini si so a 18 years ago no nkoto aso you just name one thing obi ba kwa ye P4 P3 obi ba nkobi P1 obi ba nkobi bet ne mpana etedam ne mpana kuta phone otoni ouni nyansa toni gu aba pampam me se awfo mu ni awfo ba ni ni 2 Corinthians chapter 12 verse 14 tie she Emprense ni na masiesie mu se mere ba mu nche na mere meye mu so ade so a efri se me yehwe he enye biribi nemum mu na me yehwe mu enye ma ana pe bibi sie de ma awofo nemum awofo ana pe bibi sie de ma ma ana baabo ne kan po na eka sei enye ma na paja paje si o ma ma awofo awofo eye ye responsibility se ankola de odo ma ma be wi ase no nti efa bibi se ajapa de ye ajapapa na de ne fe ne japa de ye papa utie me Chema Japani school one fan kola dia nkobi. Bonya tade kwa kola enche bi muda, enche bita. Emo afidua se papa be uni nyansa to mo ni akoko. Me ma we de mi bi nanso. Me se yo papa bi oni bi nanso. Se de osi ni na matitie. Ha. Ya papa mu ni bi o. Enso bo we fere saka. Papa ni ni bi. Papa no tonso ne nere. Omutumi nto atonsa de mbako KNSC. Bo be born masters wa. Emo YMPP for opening. Ensa. That time na yeah passenger me papa wo drive truck e see me no private cars be three cars akese enfuo enso want me ahwe nema I am telling you want me but you want me be no one ne yere kan ya den ebo mu ebi dia ya ware me papa wale mafo wo 36 o do baba onkel nti ya wo sem say papa no wu ta dem 4 days no be hu say wo because a man na won nche no nyina dwa ne ja no amema Mama, we are bama now tell me. Wa wanye ma wanye to me kakwaje. It's a car for you. Radon Fanchauda. Umo babi su. A wonderful moon. Umo babi su. Obanya senio. Broku. Namu mwa moon sankola ni si ye na dati mocha swaba. Jasa u senkola adeneno. Ukun to ba usun kun su insema. The biodu attempt to ma. Wasenya ma and a peja padesi edema ufu. E hawfo fa kolani siye na odio mi siya na afese obaba kuye police ni afese obaba kuye soldier ni afese obaba kuye doctor afese sebi producer oba anyeska enye fe pa me come chero obi wa na ye ye na ya sometimes ye tate pasaje dia na she sika ma send decoration ko 1 billion but you tell me papa no da ho no o deserve I am telling you me say sana sika kuta min sam kasia pa kan man plain afa me ma me full from anomanyi to bukanche me come chero me ma ye full bukanche me ofa ni ofa chiki come the plane me come to because ma me na me ma me so far ma me na so far o ye de na koto koko wo se hwia ma me so far ya ba kopa ye ja no san to no beto wa koko aya ma no asase aya ma no sika ya anya ne he ye onu na babo so me ma me ko nsupa school ye free wo buy instead of say ke be ko school ni afi ye ne nam ye ko nsupa nja sa ye niti my name is quotation in mountain. Now I'm going to say Proverbs chapter 17, verses number 6. Proverbs 17, verse 6. Me pacho, yung kwan in tem. Na, minyan tem. Proverbs chapter 17, verses number 6. O say, enkokura botire ene mama. Enkokura. Se waba kokura. Na unana nungu wa mwenche. Pasajari wansa ene efepa. Uyuni che. Kakwa kumunya dia moye no na oba sifie no de wa ede atinam uba papa pani mu no kuta bakete ko nsuo na obi sase o sinso wanfa oba da sa o se baba abura abura ni diwe num twen sa jano mase mo baba abura yetimi di obi baba tena isira fam ha me se nana ni mati aya yiso e program so obra na be ma jogeri o sikasa ana kola no mini sika kan na benya sika akola nso benya sika to wa duro daachi me se sene ene ni madue babia madue ana obi kura a teteno na meneno atwe mpuna kura ba se sofo mre bia na wo ya branche otwika me no we nkamaje ampuni pao ampuni pa pasajeri so nipam die nya de udi ya na nkora bidi babia da na wa adin tin se odwane nkora kokan ya sikofia wo fo papa bi ene wo fo nyansanfo bi ebi ya medicine ebi body grade ebi bomb masters oso ba no wai o se ni gato o ba no wai. You pay for this, I am telling you. You surely pay for this. What's it? Proverbs chapter number 19, verses number 18. You know, so okay. Proverbs chapter 19, verse 18. What's it? What's it? I need a swore. I will wait to see ba na emotrim possible bokuno asa san kwala no tina tina kwala no asa san kwala ni siye tina no kwampa dono ma kwala wo so weja akwala ko school. Oh. Na yentia ne pintin fia osua de kwa wuhu me kam chira ade amempesa me ma ebi ba ye omo no super sergeant obi kwa nim school ne baye den ekọ awofo bi nim school ne baye den ekọ wonim class ne baye den ejina ne ba class teacher kwa wonim no ah this is a great mistake sister awofo ma ne mama mu ye yo nkwala na mu bo wetimoden sa no mu daache na mu bo na timoden o daache

0: Che se maneli achiwa enye yade nkoa na debrewu ese wona wasunji ene wumre e basa wuntumi nkoa djuma enye me huhia pa no so a wuntumi ye che se e danu fie yina egutu se basa vegatem na mo djuma brani ntempaso eye atemita ni lumi fantri ni aka bomaye na malaria sromo se ye si ni ewo alu alu package papo bi na che no so se tablet ni mu bia huhia ntimi ni nyina
1: vegatem na de malaria don finish o
0: so ruko djuma e na pomudi ni ahon de na ba vegatem mama pomudi ni sini dadem vegatem e chi malaria son na ma wanto ye wunisi wana ni suspension mampara eye panacea pharmacy limited ene kra ene san distributi upe ni bibio tuwa for
2: 0598 0267 and 0274 182 9176.
3: Bema wojunso ni mupai
4: ebikam
3: eyao eni moja edi echira ana wotempampan ewo wojunso nechi ensansa gu bema no edura ebeboa eni amuzupi oba wo bema no wotempampan bone ewom ensuo bi fifiri mu ba etoda emu ekeka wo edura ebeboa eni amuzupi ubenye bi ewo pharmacy ni herbal shops nyinam

0: ati so ko so ko ya o mo
1: na eh sohori
0: ah sane from
1: sohori onte o na se sohori da
0: eh dia
1: oh si si bele bele
0: miss langra si si bele bele
1: wa ye wa ye wa ye
0: eh yeah
1: bibi o ase de bele bele
0: eh yeah fancy me pa chomi anam kan mi sero
1: eh busi anaye fiala fiala so de onim se boja ye echi taste ya nga sa bibia bi wo fried rice mu niema en ro be ya wede ne ba ye wose mu emu sem bebre ye be yin ma ko ma ko ma ko na sem bi so aba eh busi ya wo hu se se wo yo bi aboyade na akwa ya asada wo hu se se wo yo bi aboyade na akwa ya asada ye chiche me nipa yinye tie masem na minya wade a mija ya no akwa akwohye wonom echi obeyi si wa nche no mu ase dwini ho dendendene na na lawyer fo no maka so mu se ye de mra na ye adwuma wo ma yi ma lawyer fo ye adwuma no mu se mra na wo de ye adwuma na mra no mu no bibia ni ho no mu ase wo kwai se bia lawyer ni be ma na gbagina mu wo be bi wo de wasem wo beto nanim se mi kunu me fe se mi ja no na bia waboa na na ukunu na wade no matimi agai wo wie no wo hwe obeyi ho akona akona wo be ni ohu se ah be me na say ye nemfo nso be say wo osuba me bua no e otumi waawo se wo kofa lawyer ni so ba na wo se woni ukunu gai na no so se mi kunu me fe se mi ja no na bia waboa na na ukunu na wade no matimi agai wo wie no wo hwe obeyi ho akona akona wo be ni ohu se ah be me na say ye nemfo nso be say wo osuba me bua no e otumi waawo se wo kofa lawyer ni so ba na wo se woni ukunu gai na no so sa na ba no hwa wose o be mai de ni bibi eye na ofa no enso mra bi antia na de ni bibi eye na ofa no enso mra bi antia na si ye lawyer mame wo mu di asem ni wie se pa tetetetete na oba lawyer ni akwohye ho wa kwa akwohye ho akwa fani kunu no se won na gai kura antia be kan se ni kunu dada na akofa no na lawyer Clement Opoku e na asem iwo kire mu onu odi twa se fe mu amode na lawyer ni anyade na lawyer ni anyade wo mo se ye ntwere mu lawyer nwoma bi ya mu se wo kodi asem mu obi na wade no mu ja wie na se wo wade nipa kora wafom wo se ne ye enye e wo mra mu ne se ebre mu di asem no na bu ne se nipa no twempne de emra ni tia nemom ye di asem na wie ma wade na gu awie de o timu wa no
2: if I tell a lawyer need the assembly will be we are. I have come to say why a phone kiss official. The Akabia and Kaho. Obey my Wari Obano, obey me in a champana. So, or Wari and our champano before say our any good year and then I end the night phone so. And oh dear, you bet me to know. But you will find the Apacho. When you say I don't know Tana, Okojano, what Jana we number and a chuchama we are. On your dear be only 2 million or so, Pacho. There was a blank one in a Wari Numuna. Lawyer needing in a champana, I say. Ko ware ne dia na no betime si uno na wa jisika e wono ho
3: Jennifer
2: oba no odi na asema ma no no enna oni no e se share wa e do dia it is something we shouldn't encourage anywhere eh wrong aware ni wu oba ni obi re me bom sa aware ni gu wie ye ansana e bia o develop interest kwa oba num na wa ko oni na kwake kan wa ko fe no akona oba na pene no waware ne dia e no onye mfunsu obi a
1: ebusia lawyer Clement Opoku CID en wate ne nka se wo chire mu se ehwe nchichire wo sa wo ye lawyer ni ahwe nchichire nti wu nipa kro se onim se awade no wani da so wom na de court nu hunahuna wukunu na nkofa lawyer e so fa lawyer no na se lawyer ni no so pene wo ko wura ho dia ani ani ani ani na wa ujejereje ya ti si monche so ni ebisa anya na fo se emra ni ni o emra no ne da honum no etu ube ko obonyo so abetumi ka ko fa lawyer ubedi ni fiasem anu yi aba
4: ah na se me yira me no e wa du owu yira one no na se one ne ti wona se asema bare ya do akokoto na wa twa akokwa ne dia na se do be kokoto na wo bi ehu se oni magu ase
5: me mum pa dia na ka sa ali ne ka ai lawyer no no adwen pa mfi mitim david se wen paboni ni e ma me wonye papa pa ndi me me obi ase ya metuma tete ne kwa pra no na metuma kunu kwa fi ase
4: o me ya ke se me ni na gai ba lawyer ne mum na me ni ni bibia ye bi na I won't like to entertain him wherever I am again
6: se wo se u jare oyere nso na se lawyer go fa se se usuma bewa be kokoto no e fa bu na so mpe na wada fo so kes bien nous n'est pas bien c'est bien au code en femme mobile n'est pas bien au code en femme mobile
1: même ni bi ti asem ase bi so nti asem ase wo mo a wo ni wujaye a si

0: baako de wa befie ekọ na wa twini de bia enti minim se woni akwade ne na mu mepo bia na o te fomo mi de minim se bia wo ba ne baby se woni baby te
1: keje ti a Dubai keje ti a won mu na meda central police o mo pon wa na jo anu ombe obi ade da anu makwa kwa da fomo hon
0: ah o ma me o de sai
1: Hamsetu
0: die
1: Kamfeni
0: Kamfeni ya wo wofa hene Hamsetu Kamfeni wo
1: acha wa Akra acha
0: wo ni mba bi kwapote wo
1: acha
0: aye de ufuka bet mi dia kwa uma me je tonkrama no boni din Akra fan no wo
1: alajo
0: wo ye den wo ton den wo ye den
1: acha kene tilapia
0: o ton acha kene tilapia
1: acha
0: Wo ye sure sa o ma me hunye ne boni bia.
1: Pacha me nye ne boni bia. Fetita ma me ne perfect me ko ne che first no on ni me te boni bai. Me ne me papa cha se kasa na wo sesa. Wo se bibia me pe bia se se nbu sa me papa.
0: Awo je en su din sam baba o.
1: Me ne ma o de pamu me free ni che no. Ana ju kran pa ma da na se me papa hu echi ti. O fi ba na me ti wo kwa no ahwe ma so me nye ne hwe. Wo ahwe ma so mo ti ya de ti na me din so be che fridge. Papa ni hono ma wo kwa odi nso ba be she mi fridge
0: na wo nana no so ne number we wo ni ne number
1: acho de
0: wote fa hen
1: wote pankrono
0: pankrono enti na ebeti mi no wa ko nana ne nche
1: acha
0: Mr. Hollins macho umbie phone line into na yen fra ma me no no obi ehu se ya fra no kwa na wo twini ba tan ya sabisa obei wo ya amro ba mpo wadi boni ba mpo at least My auntie wants one was him. Your friend first day, no suit to care mu. Who see for musi ya be free free ho. 4 good days ni. Ya fra fra fra fra fra fra fra.

0: yada da musunko
1: yariya da kan kama na karka bi kudi yamme me arziki gadan sa ne Allah hatta lauci kuma gadan sa ne Allah
0: babia wo biya do fidiya to na sadana me de mawo
1: baka da kan ta ba don
0: bidi da jama'an su ogoro ogoro ne ba ko pe
1: yegi da kani kada yi wanka aiki be kama da kai ba